ke monakong e sa fedise pelo fa re tlabere tsa dikgang tsa mafatshe a sele dikgang tse e leng gore ke tsa mo Aferika. Mme fela ga re lebile kealo ba re Namibia e begile kealo ka dintsho di le 184 le bone tsa dikotsi tsa tsela mo tlhatsega dikgwedi tse tlhano. Nngwe ya dikgang e le gore ke tla feta ka yone le yone mo tsatsing yana ke gompikeno mo thulaganyo e ya rona ya bosapo ya pele. Jaanong diromamoya tsa NBC re tshwere kealo letsholo lena le e leng gore ke la ipabaletseleng mo e leng gore ga o ne o reditse seromamoya sa gago mo tsatsing ya labobedi hela mo nakong mo tshikologongwe re ntse re ka re bua kealo le bangwe ba bapalami re bua le bakgweetsi ba e le gore ba ntse kealo ba tla ba tsa batho go tswa ko mafelong a mangwe go ya ko mafelong a mangwe hela go ka itse go ka bona le go ka tlhagisa ka ipabaletseleng botlhokwa ke wa ke go kgweetsa sentle mo ditseleng tsa Namibia go ka fokotsa palo e kwa godimo ya dikotsi mo ditseleng tsa Namibia. Le gone fela kealo re le ra iphitlhela re le ha B1 City mo motsemogolo Wintu. Yana mo tsatsing ya kamoso re tlabe re le kwa Okapuka Roadblock ko e le gore le gone re tsibosa bakgweetsi re bua le basepodisi ka ipabaletseleng go ka bona gore a mme re rogone bakgweetsi ka kakaretso a ba rekegela bakgweetsi ka kakaretso a ba obamela melao e ya tsela. Ke tshedimoso le gore re batla gore baagi kwa setšhaba ka kakaretso ba kgone go ka utlwa tshedimoso yana le go ka simolola kana go ka nna to be serious in life, yeah, to be serious in life ha go tla mo ditiragalo tsena tsa ipabalotseleng gongwe ga go tla mo go ka kgweetseng mo ditseleng tse e leng gore ke tsa rona tsa Namibia. Ke itsa gore bontsi jwa rona re ile ra eta bontsi jwa rona re bone ja re tle re bone jalo nako lehale lehale bone ba e leng gore jaanong ba kgweetsa ba go na le bakgweetsi ba ile gore re gone ba kgweetsa botlhaswa motho a overtake hela ka lobelelo kwa godimo a re nya kole le santse le go kgakala o bona motho ke wa a overtake. So ke tsaya gore o ile lona wa itemogela mofuta o ntseng jalo go ka kgweetsa botlhaswa o ile wa itemogela batho ba ile gore ba kgweetsa ba dirisanotagi batho ba kgweetsa ba ile gore

0: yano WHO baile ba nela jalo ke di dirisiwa tswa tsa botsogo tsa tshoganetso go bunea kwa kgaolo ya Ituri ye elang gore ke go bolwetse ga Ebola bolwetse ya simola teng go ka emise yalo a ka go ka anama ga bolwetse ke yona yana baile banala jalo ke di tente ke melemo ye le gore e tla thusa jalo go ka lwantsha bolwetse yona ga Ebola le go ka fokotsa jalo go ka anama ga bolwetse ya Ebola yana re santse re le fo ba re mo le do se tlhapa sa tsoledi sa M23 le ena mo nako ena o ile a supeka le matshwenyego ya gagwe ka ntlha ya bolwetse jana jwa Ebola jaaka mekgatlo ya mafatshe ya botsogo ile ya etela jalo ke lefelo la Nyirangoya e le lefelo le gore le la gapiwa jalo ke bone ba ditsoledi tsa M23 mo e leng gore jaanong le bone ba tlhoka thuso gore ba botsoga ba tsenekela mo kgalo ya bone go ka tlhakloba batho le go ka kakalo ka tharabololo ya go ka netefatsa gore mogare ona gongwe bolwetse kena ka Ebola ga botswelekalo bontse bo tla bo anama kwa Democratic Republic of Congo mehela ba tswelela kalo e le ba botsogo go dira bokyotlhe go ka netefatsa kalo gore ba thusa ga ba kgona go ka thusa teng Uganda ke ngwe ya mafatshe le gore lone ile ya amega mo go ka tlhakgogeng ga bolwetse ke yona jo e leng gore ke ya Ebola ke seemo se e le gore mo nako ena se sa itumedise go tlhelele sentse se ya magoletsa seemo se e le gore sa tlhobaetsa seemo se e leng gore se tlhoka jalo thuso ya tshoganetso me DRC ba ile ba hela jalo ba kopa thuso go tswa jalo ko mafatsheng a mangwe a boditšhabatšhaba go ka thusa go ka lwantsha bolwetse jona jwa Ebola kgang tsa rona tsa mo Aforika tsa mafatshe a sele
1: That was a true, you know, good times.

0: tsa kgang ya rona ya tlhagiso dikgang ke ka fa modira ka nna lopang o lobile a buisana le Khosana Kaiser ka loeto lwa the top 10 finalists tsa Miss Namibia kwa Koripos Tuane mo tsatsing ke mabane.
1: Nna ke dumedise re lopang ma ke dumedise morago ke ka kakara tswa se kgalagadi. Ke nnete re lopang bo ma bontle ba le ba ke tsena la mo tsatsi la gompieno re lopang. Mme ela ka mokhutshwane re lopang le e thulaganyeditse leeto la bone ka botalo. Ba ile ba goroga gongwe ka nako ya lesome gongwe la lesome le bongwe. Mme go ba amogela re lopang kile ga ba amogela ka dipina tsa ngwaopele se ba gorotsa mo kgotleng. Ha go ba bahatshe ba nahatshe go tswa go tiro ya tshimologa re lopang ka go ba tlhalosetsa gore ne tota ngao ya sekgalagadi e ntse jang e tsamaya ka tsela e ntseng jang e le go tswa gong re lopang ga ba amogela mo motseng. E re esela go ba amogela mo motseng re lopang tiro ya be tshimologa ka bokalo ke simola ya ne ba shupetsa tse leng gore ke tsa ngwao ya ka be le gongwe tsa melemo dikirisiwa tse di dirisiwa bogologolo ke ba moraya sekgalagadi. Ga re tswa gongwe re lopang ga ba kaela tsa dijo tse di dijo ke ba moraya sekgalagadi ka nako e etileng. E re tswa gongwe re lopang ga boela ko setlhabong gore mme tota setlhabo ga go tlhabiwa gongwe podi kgonanko dinama tse dintshiwang di ntshiwa ka mouta o ntseng ja mabaka e leng tse tshwantse di ntshiwe e re tswa gore lopang gape e ba isa ko ntlo ya ngwao ga go ba supetsa gore mme tota bogologolo bakgalagadi bala ba agile mo matlo a ntseng jang mabaka e leng gore ba tshwantse ba agile gong re tswa gongwe re lopang ga ba isa ko kgotlha ya mogaano ya molapeng ga go ba supetsa kgotlha gore mme tota kgotlha mabaka a yone ke ka tsela e ntseng ja gore di tshwantse bo go na le kgotlha molapeng ga se e leng gore ke a moraga ke a molapeng ya losika mogae. Re lopang e re tswang ga baapele boela gape ko kgotlha ko kgotlha yanong tiro e edile yane wetse yane go ba amogela ya go ba leboga le bone ba leboga ka ga ba ile ba bona ka gone ka ga ba itumetseng ka gone ba neela morage dimpho tse le tsone le ba tsile ka tsone e re go sa go ntse jalo re lopang ba bile gore ga ba leboga kgona ge leboga morae o tlheka kakaretso le bone ba lebogiwa tiro ya bile gore ya wela ka nako e le setse yano e pitsagane tiro ya be wela re lopang ke rala ka bokhutshwane leeto la bobabontle e tsamaele ka tsela ntseng jalo.
2: Re Kaisa le baagi ba Kgori Thubane mo ngwame go etelwa ke baeng ba mohuta o ba maemo a bomme bontle hela ba tlhopa Corridor 2-1 mo Namibia e kana-kana kganye lo tseile jang
1: re lopang ga lakala ke setse ke buile nako ga ke le ke le ba amogela ka yone gore re botlhoko thata gore e be e le gore ga amogetse kgona e tlhopilwe gare ga batho ba bantsintsi yana gore mera ge ntsintsi yana gore le tshona be e le gore le tshona ge mo lenaneng la bone gore ba ba hetetse kganye ile ga etsa tota-tota gore le tshwana ge bona le gore tota morae wa sekgalagadi ba mo lenaneng la Namibia le bone ba itseng gore ke bangwe ba morae wa Namibia ke batho belaka batho ba bangwe gape se sengwe ya godimo ga moo ke ile ka e lemogaele gore ke kganye le gore ile ya roketsa bašwa bogolo bone ba bomme ba ba roetsana a kile ka lemoga golo go na le mongwe o ile a tlhopiwa mo gareng ga seshaba ke bangwe ba batsadi gore a nne yo ba tlile go supa gore ba batla gore e nne mongwe wa bone o ka bele gore mo nako e tsa moagiso ya ke tlang ba ka nna ba bontle ba gare ga morago segalegadi mme le bone ba ile ba ene thata ene mabontle wa Namibia o ile a ba amogela ka diatla tseo pedi.

wa SFM o se kwa lebala gore tsatsi ka gompike eno the top 10 finalists amis Namibia ba etela kyalo ke Aminos Erka e mo re kgangela gore le one ke ka fetala ka yone ke monakong e sa fediseng pelo.

0: a o batla go itse ka ditiragalo tsa mogae le tsa mafatshe a sele reetsa seromamowa sa gago sa mmamoratwa GYS FM e go neela tshedimosetso ya ditiragalo tsotlhe, mmino, metshameko, thuto le manano a mangwe a a farologanyeng a a tlosa bodutu. GYS FM.
1: Ela ya ka ke tswa go itsetse gore dithulaganyo dintse di ka ditsweletse dithulaganyo tsa lo etolowa la the top finalist Miss Namibia lo tsweletse fela ke allo ke go kgolong ewa ya Omaheke ngana mo tsatsing ya gompikeno ba tla ba etela Aminos Erka kwa Mokala mo nakong ena modira kana Joseph Linga Tshikongo o buisana le Radio Pogo Katamelo ka dithulaganyo tsa go ka ba amogela matsatsi ka gompikeno kwa Mokala.
2: So ha ba tla go tlang ka ba amogela ga gone go tsa kgotla. Re nna di pelo tenga ba di paketsa tsa Setswana. O tsa hawa re tla be re ba tsa re ba itsa go kuma diteng. A diteng a ma pistiri. A kre nako ya bogologolo ene go nna le ditlo tsa ma pistiri. Ya di tsa ma pistiri a go ne ho.
3: Ee
2: ya go ba bolelela ka ga makitla ba tsiri ka re se tsa fa wa ra nga re ba le di tsa go le ka ke le ka di teng kwa ke bana ba batla go bona di tswai ba batla go bona di bu re ba bolelela go ka di ba le maikarelo ke eng batla go tsenwa bo di tsapo le bo eng ra
3: re ka temelo ga ke utle o uma ka thote ya siponi e le gore e tsamaela le yone kganyana ya diphupu tsa matwistiri
2: jaanong thete wa sepone mathata ke gore tsela kong ga eo a kry-rra gape go mosao o tlhagole go ditlhare pula e ne e le thata ngwaga ena jaana re cancela go ya koo ka gore jaana ga re batle dikoloi tsa batho di ya go utlwa botlhoko kong.

0: kwa ntle ga go etela mahelo a wa umakileng rra mo motseng gone lotlabe lo ba direlaeng
1: ka kapari gone go siame ka go gona le kapare Setswana kre bombe ba motse ba ka ba kwele Setswana borre ba motse le bona.

0: 22 metsotso go tlogela nako ya bosupa a mo nakong ena re tse setlhona sa rona sa diane seane sa gompieno jaaka o tswa go serolaganya diwa ke modira ka nna Lopang o Lobilwe.
1: Dumela moreetsi wa tsholomoya sa tirelo ya setšhaba, o dumedisiwa ke mokgankgara Lopang wa go Lobilwe. Re kopana le sekotlwana sa rona sa diane, mme seane sa letsatsi sa re mo eng onaka dimaripam tlhaloso ya re mo eng ga tshwanela.

0: go baka kgotlang fa gare ga batho ba ba etetseng. Moeng ga a tshwanela go baka kgotlang fa gare ga batho bao ba etetseng. Ga o le moemo gaetsho, tlhaloganya gore o moeng, itse molelwane wa gago wa puo, wa motsamao, wa dikgang, go reetsa le go akgela. Itse molelwane oo, e seng jalo wa go tlhakatlhakana batho bao ba etetseng maikutlo. Le ha ebile yo mongwe a ka leka go tsholela sekutlele se se tletseng dijo, ga go reele gore yaanong o ntshe mosi ka sekhurumelo. Ke yone bothata. O moyeng hela ga wa ya go tlhopha letlhakori la gore nya ebile nna ke rata yo, nna ga ke rate yole. Tlhaloganya gore o itlhela batho ba ja dikgang ba tshega, yaanong go tla bonela jang ga o sena go tswa ga o a boela ko lwapeng. Bone bao ba etetseng ba sala ba lwa ka lebaka la gore go sebeditse yo mongwe a re nya bile yo long thele a re tsatsi kele. Yaanong ga ke re o tla botsela ga o sena go tsamaya gore he kana mme yo ntsa le ga gongwe re yo ntsa le ga o ile a bua jaana re wa re ke dirile jaana. Yaanong a re itlhokomeleng ba ga rona ga re ja dinala, re seka raisa mewa e maswe ko malapeng, re seka ra go lotlhagantsa bana ba mpa, re seka ra go kgaogana bana ba mpa. Re itlhokomele thata. Setswana sa rona sa re moeng o naka dimaripam, moeng o naka dimaripam. Le ka moso gape mogaetso.
1: Seane sa tsatse ke a gompikeno ke ka o tswa go serolaganyediwa ke modira kana lopang o lopile ke santse ke le mogolwana re tsweletse fela ke yalo mošhono wa tsatsi ke a gompikeno ga kologela gore re tlabe re le mmogo fela ke go tsena ka nako ya boroba bobedi fa nna ke tlabe ke boela kwa morago a re tswele pele moretsa thiwa SFM re lebe ke yalo ke ditiragalo tsa rona tsa selegae tiragalo tsa rona tse e leng gore ke tsa mo Namibia e rile ke alo moswa gompikeno ka go itsese ke alo ka pego ye e leng gore ke ano ke yone ya dikotsi tsa mo Namibia ke ka go ile ga itsesewe ka palo e le gore e le ya nna teng ba re Namibia e le ya bega ke alo ka dintsho di le 184 le bone mo ka fa tlhatse ga dikgwedi tse tlhano go legana le dikotsi di le 172 dikgobalo di le 1,667 le bosupa dintsho di le 134 le bone magareng ga kgwedi ya Ferikgong e bala letsatsi go tsena kgwedi ya Motsheganong e bala 17 go ya jalo ka dipalo tse e leng gore di le da gololwa jalo ke ano ba re palo ena e le a oketsega jalo ka malatsi a wa a phaseka le ka nako mo kgweding ya moranang yes ka kgwedi ya moranang ke fa re bona jalo palo tse di kwa godimo tsa dikotse le batho ba ntse ba tla ba tlhokafala MVA fund o kopa bakgweetse le maloko a setšhaba go ka tswela jalo ba obamela melao ya tsela go kgweetsa sentle go kgweetsa ba sa dirisa notagi le go ka itse jalo ke nambara eo ya MVA fund ya mahala 9682 fa go na le kotsi go ka bega jalo ka kotsi nambara ke 9682 ka bonako jwa bokgonagalang gore o bege ka kotsi le gore o e bona mo tseleng.

go ka nna ke ang fa lefatshe la dikgomo le na le boleng go feta go leta go fedile ka gone Popkewitz Mega Belt go Babes e ya bula me go na le dijo tse di kgethegileng tse o kgonang go di bona. Re bua ka go boloka madi mo dilong tse o ikagileng ka tsone tsatsi le letsatsi, go simolola ka didiriswa tsa go aga le didiriswa tsa go beeletsa metse a pula le go a boloka. O seka wa bua dilo tse di seng tsa boammaaruri, ga gona bolotsana.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

re tswelela le jalo maretse e metlhano morago ga nako e le ya borobong e ka re mo nako e sa fediseng pelo ke gone ele se re se ketekang mo tsatsing la gompieno re tswelele jalo re ye go tsaya tsa bojanala dikgang tse dingwe melaetsa le diketsiso nna lwana re digela thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe ka nako e le ya lesome a ba go amogela thulaganyo ya dimatsorotsoro.

re tlelala jalo mo re se leshome le robong morago ga nako e le ya borobong mo nakong e re fetale jalo ka tsa bojanala Namibia e tsa dikgatomoretse go ka tokagatsa tsamaiso kwa melelwaneng ya yone go ya ka ba lefapa la merero ya selegae moretse ba re ba ile ba saena tumelano le National Tourism Board go ka tshwaragana go dirisana mmogo go ka tokagatsa tsamaiso kwa melelwaneng mo

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

tsedi tsayang metsi go tswa mo Aquiva 1 le fa gontse jalo metswedi wa metsi o na le letswai le le ntse mo go dirang gore o seka a siamela go dirisiwa ke batho le diphologolo ka ntlha ya seo didiba tse mmalwa ga di dirisiwe le fa gone ga diriswa madi a le mantsi projeke e engwang nokeng ka madi ke puso go solofetswe e tla tlisa thuso e tlhokegang thata mo baageng ba ba sa bolong go kgaratlela go bona metsi a phepa le a a siametseng go nowa mo mahelong a mo botlhaba jwa kgaolo eo. Karolo ya ntlha ya porojeke e akaretsa sediba sa Onahahi le Okangolangombe mo kgaolotlhophong ya Oshikunde, Olungu le Omoshikilo mo kgaolotlhophong ya Epembe le sediba sa Omondangile le Oshipala mo kgaolotlhophong ya Omandangile. O reditse dikgang tsa nako ya bongwe ka tlhamalalo go tswa motsemogolo Vantuku. Amerika e itsisitse ka ditatofatso tsa polao kgakanong le taotona wa pele wa Cuba, Raul Castro, ka laboraro e le se se oketsang letsholo la Washington kgakanong le puso ya setlhakatlhake. Ditatofatso tse di supa go senyega ga dikamano magareng ga magatsa mabedi fa taotona wa Amerika Donald Trump a ntse a rotloetsa diphetogo mo pusong ya Cuba, kwa Castro a ntse a busa teng fa e sale monae a tlhokagala e bong Fidel Castro yo o ne a eteletse pele diphetogo ka 1959. Ditatofatso kgatlhanong le Castro le bakgweetsi ba difofane ba le batlhano ba sešole sa Cuba di tswa mo tiragalong ya 1996 e mo go yone sefofane sa Cuba se ne sa thuntsa sefofane se se ne se dirisiwa ke setlhopha sa maCuba a ne a tshabetse kwa mahatsheng a sele. Raul Castro yo ngwagatse 94 o ne a latofadiwa ka molato o le mongwe wa go loga leano la go bolaya baagi ba Amerika, melato e le mene ya polao le melato e le mebedi ya go senya ka sefofane. O ne a bonwa mo sešhabeng mo matshimologong a kgwedi e, mme gone jaana ga go itsege sentle gore a o santse a le mo setlhakatlhakeng gongwe a o tla tshwarwa. Ga se ka nako tsotlhe Amerika e sekisa baeteledipele ba mahatse a sele. Tsheko e ke sekae sa bosheng sa maiteko a puso ya ga Trump a go oketsa tlhotlheletso ya Amerika mo Western Hemisphere. Puso ya Sierra Leone ka laboraro e ne ya tlhomamisa go goroga ga setlhopha sa ntlha sa bajaki ba ba hudusitsweng go tswa kwa Amerika go ya ka thulaganyo e e dirilweng ga gare ga magatse a mabedi. Tona wa tshedimosetso Shannon Ba o ne a tlhomamisetsa dikgang tsa Xinhua ka se se diragetseng a re batho ba ba kobilweng ke Amerika ba gorogile mo mošong wa letsatsi leo kwa boemelafofane jwa boditšhabatšhaba jwa Freetown. Tona wa merero ya mafatshe a sele le tirisanommogo ya boditšhabatšhaba Timothy Musakaba o ne a re sefofane seo se ne se rwele bajaki ba le 25 ba e leng batsalelwa ba Senegal, Ghana, Guinea le Nigeria. Go ya ka Kaba, lehatshe le le mo bophirima jwa Aforika le amogela batho ba ba ka nnang 300 ba ba tswang mo mahatsheng a e leng maloko a Economic Community of Western African State ngwaga le ngwaga a ba le 25 e le bajaki ba ba busediwang kwa mahatsheng a bone kgwedi le kgwedi. Ga se go itsege sentle gore a batho ba ba hudusitsweng go tswa kwa Amerika ba tla lekelelwa go nna mo Sierra Leone gongwe ba tla busediwa kwa mahatsheng a bone. Setlhopha sa ntlha se se ne se thusa go lwantsha leroborobo la bo 17 la Ebola kwa Democratic Republic of Congo sa re go tlhaela dilo tsa botlhokwa jaaka melemo e e kokobatsang ditlhabi, dimoto, baike tse di dirisiwang go senka batho ba ba neng ba na le kamano le babobodi le di-face mark gongwe di-face mask tse go mo go kgoreletsang maiteko a go thibela bolwetse jo gore bo seka jwa anama.
bolwetse jo bo sa tlwaelesegang jwa bondi boyo jwa Ebola bontse bo anama mo bekeng tse di fetileng bo sa lemogiwe mo kgaolong e mo bokone botlhaba jwa Congo pele go dirwa ditlhatlhobo tsa disampole tse di tlhomamisitseng bolwetse jo mo bekeng e fetileng. Ditlhopha tsa namola jaaka di tlhaganela go isa didiriswa tsa botlhokwa kwa Ituri e leng porofense e e amilweng thata ke leroborobo ba ntse ba tlhagisa ka go anama ga bolwetse jong go tlhaela ga dipeeletso mo mafaratlhatlheng a boitekanelo jwa sešhaba ke selo se se tlwaelesegileng mo Ituri le fa mekgatlho mengwe ya dithuso e re go hokodiwa ga dithuso tsa mahatshe a sele go nnile le ditlamorago segolobogolo jaaka go phatlhaladiwa mokgatlho wa USAID mo ngwageng o fetileng. Mookamedi wa komiti ya boditšhabatšhaba e e tsibogelang maemo a tshoganetso Heather Kerr o ne a re go fokodiwa ga madi go dirile gore kgaolo eo e nne mo kotsing e kgolo. Ker a re ditiro dingwe tse di neng di engwa nokeng ka madi go akaretsa le go tlamela ditheo tsa boitekanelo ka didiriswa tsa go itshireletsa go fokotsegile thata mme gompieno ditheo tseo dirile gongwe di dira kwa ntle le didiriswa tsa go itshireletsa. Se ke dikgang tsa nako ya bongwe tse dingwe o tla di letela nako ya bone thapama. Mare se ka ntlha ya mathata a ditshipi a re a itemogelang ga ntlha rena le thulaganyo ya leitlho ra go tswalela jalo ka mmino go tsena ka nako ya bobedi a o kopana le modirakana Noa Madikgwe.

Fantsela mo jomo ntle re metso tswele meraro fela go tswa kona go nya ga go ya bobedi mo sorma mo ntsa go sama mara doza TYS FM ke go ribedise. Khongwe le khongwe re di tsengwe le teng ha khutlong tsenne tsa lefatshe. Yo bolelang ke nwa ga mari go escape sa ga no the submarine. Tla ba go tshwerana na la rona la so sologa. Mela gale ke go itse gore tla re mona go nya sa feri sempele bele gore tla re kholaganya le mo dirakana re olobilwe yo le gore o tsamaya jalo le top 10 ya Miss Namibia 2026. Re tlabe re buisana le ene mo nakong e sa fediseng pelo. Ke utlwile jalo a supa gone gore o kgone ka ko mokala. Re tlabe re moneela sebaka mo nakong e sa fediseng pelo gore itsise tota gore go tsamaya-tsamaya jang ka loeto la bomme ba bomabontle ba top 10 Miss Namibia 2026. Nna ntse o reditse fela jalo seroma mo sa go sama morato wa sa TYS FM. Re neela diatla metsing kgaso le yone ka kwano. Ditshipi tsa rona o kare di tla o kare di a re latlha. Jaanong ke gone gore o re neela diatla metsing motho o montle ga kgaso ya rona e tla ntse e gasa ka tsela yo o sa e tlwaelang.

manje amatsositse mo tshisi wa setso amana ya tsane a o ke sa tsitse ke tsana le mo sesemoretsi wa me.

0: a na le nako ya go bua ka kwano ke mme ke ntle yo mongwe yo tla be a fenya ke go ka na le nako ya go tla ka kwano re kwane ke tla go ntse jalo ke tla be re ntse re tsweletse fela jalo ke a mputa ke mme ba ga mosimane yo le ene o tlang go ba supetsang se a nang le sone moreetsi wa me mo nakong e ya letsatsi jaanongre ikomagaetsho ka one wa go diragala nakong e ya letsatsi a tshwaragan ga ke lebeletse ga ke bona ke bona le helo ke bona le katane ke bona kgole ke bona pitse sereto sa tshwene go ka ya gore ba ge rona ke ba tshweni lesoo bone ga kwano jaanong mme ga ke moyeng ga o tseile dilonyana mo gaetso a re ke re utlwa gore mme ga ke moyeng o tshwere eng gaetso
1: emaloiseng e mogolo tota
0: a re tle re bone gore go iragela eng moreetsi wa me a re tle re bone gore fa go diragela eng moreetsi wa me ka felentse re tsweletse jalo moreetsi wa me le gale re tsamaela jalo a se tla re bone gore go a go diragela eng bofelong jwa letsatsi go supiwa ditlhamane ditlhamane moreetsi wa me dilo tsa naga tse e leng goreng ba le bantsi ba re ke tsone dinatse dinatse jaaka maetshwa a tswa go bua jalo moreetsi wa me yone sankewa lebeletse go bona gore jaanong wa go kaya me ka tswa e le eng o ya go se kaya moreetsi wa me mo gore tsweletsela jalo re santse re le mo kgotleng ka ke utlwe ka borremogolo wa gore ba ikutlwa le mo nako ya letsatsi ke bona re mososo ga ke bona re masake kwa thuane letshelekong letsheleko thuane mabane a reetse ga ba utlwa gore lo tso berekile jang go stile le mo aminete go tla go bona a tlile go bana dinopola o tlile go bana memo ebeleikolokeng
2: yana
0: a ko e neela ka bokutshwanyane gore a o letse o itumeletse thulaganyo ya lona kwa thuane
2: ya mabane mabane botsone se ke se tloga ya rona go tlhane ya itse ne di tile me go itse go bo ba yo ga tlhane ba ba itse ga le sentle ke di tumetse ke ne sa mabane
0: ke in se o bona gore bomme bontle ba re ithutile mo ngwao ya sekgalaga di bile ba se ratile mabane a ntse lo pa ya ka ya dilo tse dintsi
2: ke bone ba kgatlhegile ba nyaka go bone yaka nyaka le go lekatane le le dio jang ke ba bone go lekatane na le mosola le mentsi ya go dikgotsa ko dipotseng bo gape o dira dipotse bo gapetsetse ya gone gape tsa gape ka nyaka legodu o dira legodu kore le lengnganga le mone ba leo ja ba itumetse ba ba sa tlhamekele gong gape ke bogae baitlotse ngwa sekgalagadiya lekgoka ya gore bomme ba tshwane bojale le matlogo matele tsa bore jao gore bomale ba itumetse mmilo wa teng bontsiba ba kgategela
0: o ikutlwele ja mophara masake o bona mo dingwageng tse o le tsa o tsogetse jaana ebile o tloa go amogela madi a pensone o tlwaela gote bomme bontle ke ba ba mothuane
2: a itse jang ke bone ke ikutlwa e le ko jaanong ke ikutlwa ke le monana jaanong.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa sešaba ke go tlisetsa dikgang.

Dumela moretsi motsotso mongwe go tswa kona kong ya bone mo NBC tirelo ya setšhaba mokala dikgang tse o di balelwang ke eno wa madigwemme tsone tsa re. E ne ya re kwa bokhutlong jwa Africa Forward Summit kwa Nairobi, Kenya, batlami ba difilimi ba monogae le ba Kenya ba tshwara dipuisano ka ga ditšhono tsa mebaraka le dikgato tse di ka tsewang go lwantshana le bogodu jwa tiro ya batlami gammogo le seabe semaranyane a maitirelo a nang le sone mo mohameng wa botlami. Phuthego eno e ne e tseneletswe ke mothusa tautuna Lucia Vetpoy le baeteledipele ba bangwe ba boditšhabatšhaba gammogo le tautuna wa Fora Emmanuel Macron. Phuthego eno e ne e remeletse mo go rotloetseng bokgoni jwa Aforika bomosola jwa go boloka ngwao le go atolosa ditšhono tsa madirelo a botlami jwa difilimi, mino, fashion-e le madirelo a mangwe a botlami mo kontinenteng yotlhe. Mokwaledi wa Namibia Film Commission Florence Haifeni a re Namibia e ipaakanyetsa go tlhoma laano la National Content Creation Plan le le ikaeletseng go godisa botlami jwa selegae jwa difilimi le go tiisa madirelo a difilimi mo lefatsheng leno. Re tswelela pele ka tsa monogae. Dikgetsi tse di sa rarabololwang tsa tshenyetso setšhaba kwa kgaolo ya Zambezi di bakile go sa itumele ga batsaya karolo mo dipuisanong tsa kgaolo kwa Katima Molelo tebang le go tlhamiwa ga laano la boraro le le kgatlhanong le tshenyetso setšhaba le le tshwanetseng go tsenngwa tiriso monongwaga go fitlhela ngwaga wa 2030. Go sa nne teng ga ditšhono tse di lekalekanang gammogo le dikgang tsa tsietso le pipamolomo e ne ya nna dingwe tsa dilo tse di supilweng fa di baka tshenyetso setšhaba. Matshenyego mangwe a neng a ntshiwa a ne a itebagantse le diporojeke tsa puso jaaka polasi ya dikwena ya Manyeha, projeke ya raese ya Kalimbeza le Zambezi Waterfront Park tse kwa tshimologo maikaelelo a tsone e neng e le go thusa gore go nne le tlamelo ya dijo e lekaneng le bojanala mo kgaolong ga mmogo le go tlhama ditšhono tsa ditiro. Fa re tlhodimela tsa mafatshe a sele, kgotlatshekelo ya makgaolakgang ya Kenya e ne ya tlhola gore bana ga ba tshwanela go atlholelwa go tlhakanela dikobo ga bone ba sampe ba le bannye, mme ba tshwanetse go newa thuto e botoka ka ga tsa tlhakanelo dikobo. Tota ba lwela ditshwanelo tsa setho ba ne ba kgola tshwetso eno ka ebile ba sa bolo go tshwaya mapodisi a Kenya poso mabapi le go tshwara bana bao go na le go ba ruta le go ba ema nokeng. Thuto ka tsa tlhakanelo dikobo le go dirisa dithibela pelegi e santse le dilo tse di lejwang e le moila mo dikarolong dingwe tsa Kenya. Kgetsi eno e ne ya tlisiwa ke Center for Reproductive Rights e leng mokgatlho wa New York o seng wa puso wa boditšhabatšhaba o buelelang bana ba bararo ba Kenya ba ba neng ba tshwarwa. Mongwe wa bone yo o nang le dingwaga tse di le 17 o ne a tshwarwa ka ngwaga wa 2025 morago ga gore mapodisi a tlhasele legae le a neng a nna mo go lone le molekane wa gagwe kgotsa moratani le ene wa dingwaga tse di le 16 yo o neng a lebisiwa molato. Balwela ditshwanelo tsa setho ba ne ba re tshwetso eno e tla thibela go tshwarwa ga bana le go sekisiwa ga bone ba ba ratanang ka bolekane jwa bone, mme ebile ba re e tla dira gore go nne le diphetogo mo tsamaisong ya sepodisi, ditsheko le mo tirelong tse di ka ikangwang tse di ka thusang bana ka tsa thuto ya tsa tlhakanelo dikobo. Fa re disa kwa bokhutlong, balaodi ba kwa Tunisia ba go bolelwa fa ba tlositse thibelo e neng ya beiwa kgatlhanong le lekala la selegae la mokgatlho o sa itsegeng wa boditšhabatšhaba o seng wa puso wa Lawyers Without Borders kgotsa ASF. ASF e ne ya re tota e ne ya re tota e ne ya bulelwa gape mo kgweding eno e bala malatsi a le 20 morago ga go thibelwa mo kgweding eno e bala malatsi a le 5. Setlhopha seno se se lwelang ditshwanelo tsa setho se ne sa tswalwa malatsi a le 30
malatsi a le mmalwa morago ga gore setlhopha sengwe se se itsegeng se se ileng sa ikgapela sekgele sa Nobel Peace Prize se thibelwe ka tsela e e tshwanang. Setlhopha seno se ne sa kgala thibelo eo se re ke go gataka kgololesego ya go direla setšhaba le gone go tlhaselwa ga mafelo a ikemetseng a direlang setšhaba le go rotloetsa go nna le kutlwano, tshiamiso le puso ya molao. Go emisiwa ga tiro ya bone nakwana go ne ga tla malatsi a le 10 morago ga gore mokgatlo wa ditshwanelo tsa setho wa kwa Tunisia o emisiwe go dira sebaka sa kgwedi. Wetsodi ne di le kalo dikgang tsa nako ya bone ka bokhutshwanyane re tsa tse di tla latelang ka nako ya bosupa le dikgang ka botlalo.

ela ka ngwagole wa 2016 ha drama boy wa Makeisha na go la jalo mogaga mola wa Pina at a conversation with my mama Pina monate na tena tena rest in peace drama boy wa Makeisha setse go rokile motho wa mantla gore na ke boele kwa morago na le wena re tla rentse re le gone fa re tisitse monate camino orokotsama tickets a jero jele monate motsatsi le la gompieno thulaganyo rena ya maitapolo sa basha ke re tswelelang pele na ntse o reditse soromamowa seo sa ratang ratirati sa thiwa ya safa thulaganyo ya matlhatsana tla be latela mo nakong e sa fediseng pelo tsatsi la kamoso le lone ke letsatsi tanki

0: Matlatsana.
1: Dumela moretsi wa tirela setšhaba, dumela Motswana, ke a go dumedisa, ke a go amogela. Kae kapa kae ko o leng teng, ke dumela gore o setse o tshubetse seromamoya sa gago sa TYSFM. Nna ke bira Buisiwe Hlongwane, mosalam setlhatsela sa robeleng ke ditlhako. Kere hey, go le Clan Frieda ga yana le iphitlhela le le kae, lo kae? Nna le wena ra go itisa mo go tsena ka ura e le ya barataro. Ke dumela gore ra go nna le nako e manate. A ke tsa sebaka se ke go amogele sentle. Capina.

pehela ke santse ke ke ukwagano ha le me ke bona gape mo mafaratlhetleng gore ba le bantsi ba santse ba tshwenyegile ka kotsi ya kwa Gamam's water facility e ne le kotsi e ukisang botlhoko e le ruri me ile a tsitsibana baagi ba Windhoeko fa Modisa e ile a bona jalo setopo mo mašhining e phepafatsang metsi. Moswi ke Edward Timbo wa dingwaga tse di mašome a mane le bosupa. Mapodisi ba ne ba belaela gone gore setopo se ne se tserwe ke mesele ya metsi. Me baagi ba Windhoeko ba ile ba fiwa bosupi gore yalo gore nya metsi a siame, metsi a kgona go noa. Yaka re tla re utlwa gone yalo gore metsi a kgona go noa ga se kgang e ileng gore yaanong ra gore he-e. Gakologelwa gore mašhini yo le ene ke mašhini eno yo phepafatsang metsi. So sengwe le sengwe se se tsenang moa gora gore le sone sa bolewa ke dilo tse di mo mašhining oo. Ya bora romeretsi ba re tsheko ya polao ya molelo mo Windhoeko kgatsi ya kgolo ya polao e tsweletse ka kgwedi yone ya motsheganong monna yo fisitseng motho ka go fisa ntlo o lebanwe ke botshelo jotlhe mo kgologelong mmuso o kopa kwa tlhao e kwa godimo. Ga ke tla ke konela dikgang tsa rona tsa sepodisi ba re sepodisi sa Nampole se ntshitse tlhagiso ya tshireletso ya setšhaba borukhutlhi bo thubile mafelo a mane kwa Oujo Magodu a manne a nne a ile a bofelela banyalani ba bagolo mme ba ba utlwela madi le ditlhobolo mme ba tshaba. Jaanong le mabane ke ile ka uma ka gone jalo gore bokebekwa bo bongwe bo ileng gore bo wa gola mo nakong e ke gone go ka skemiwa motho gore a re mo Facebook kae-kae a re ke rentisa ka mo re ke rentisa ntlo ye mme ga o e batla o tshwanetse wa duela madi a rileng deposit ba bua gone jalo mme gantsi wa go bona gore batho ba hela ba tsietsa batho se nne mongwe wa batho ba ileng gore ba tsiediwa. Nna o ntshitse matlho o lebelele sengwe le sengwe motho yo batlang go thusa sa go itse o tshwanetse wa botsa dipotso.

enelepina tsere mona temoretsi ka sima antsare mosadi wa maloba ke mang kile ka feta gape gale ka sasa patlo ke Franz Katmelo ba ntse ba re lefufa ka feta gape ka engwe ke re Steven no says Steven Rambizi ha re ke a go ratha ke dipina tse di monate moretsi tse ke ne ke go tshwaretseng tsone mme na lwana re gatela pele yalo jaaka ke tla ke gonela tsa matlhatsana dikgang tsa gago mme fa ke feta gale ba re toropo e boloka ntlo ya Havana toropo ya Windhoek emisitse go thubiwa ga ntlo kwa Havana lelapa la mogae le dirisitse halofo ya milione mo ntlong e kago e ne e sena tetla ya masepala dipuisano di bolokile legae la batho ba le lesome le botlhano ke dikgang tseo ke yana ke itse dikgang tse dingwe ke dikgang tse e leng gore ga re dutse re bua ka tsone motho ka tshwanetse gore wa tlhaloganya gore molao ke molao ka dinako tse dingwe o batla go dira selo mme o gatlha molao mo nakong e tshwanang go sa siama hela ka le wena o ka se batle gore molao a kgoreletse ditshwanelo tsa gago le wena ga nka ka wa tlola molao hela ya ka o batla ga ba re lehelo le gago a tshwanela go agiwa gone a re obamele melao melao ya semmuso ya municipality ga ba re go ntse aga ke anong bone ga nka be e le gore jaanong dipuisano tse tota ga di a bereka mme ntlo ye ile ya tlosiwa jaanong go ka bo go diragalang mantsi matlo a e leng gore ile re a bona a tlosiwa kampa thubiwa ka mabaka one a tshwanang le a gore e ne e sena tetla ya mmasepala go nna foo go agiwa gaoa mme ke kgang hela ya gore re le batho ka dinako tse dingwe a pele ga o dira selo nagana ka sone gore gompieno ka moso le ka moso mongwe yo mongwe yo mongwe yo nngwe ditlamorago tsa seo se ke se dirang ke di feng o tshwanetse wa itse gore ga ke dira seo se go ka diragala se o sa lebelele hela gompieno o sa lebelele mabane o sa lebelele nako o lebelela after 5 years gore morago ga ngwaga tse tlhano go a go diragalang ga ntlo ya gago ewa e santse e eme gone goo akgang engwe moretsi fa re lebeletse dikgang tse e leng gore ke ya segompieno ba re sesole sa metsi se tshwara sekepe sekepe sa mašole sa Namibia sa NS Elephant se thubile sekepe sa batswakwa kgetsi e diragetse mo ditseleng tsa go thibela borukhutli mo lewatleng sekepe se ne se tshwara ditlhapi

ke itumela le thatswa gagwe ntentle moretsi mo thulaganyo ya gago ya matlhatsana nna ke bua boisiwe hlongwane msanang se tlatsela sarabeleng ka ditlhako a ke bua gape ke kopana le wena mo thulaganyong ele ya tsa metshameko.

go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

0: tebala ba ke tsena la mo tsa tsila hom pieno re lo pa me ala ka bo kusane re lo pa le hi tula ga ke ditse le to la bone ka botalo ba ile ba khoro ga gongwe ka nako ya le shome gongwe gongwe la le shome le bongwe
1: erra
0: ne go ba mo khalare lo pa kira ba mo khala ka dipina tsa ngwa pele se ba khoro tsa mo khoteng ka go ba ba ha se ba na ha se go tsong kira se mo khare lo pa ka go ba khalo se tsa khoro ne tota nga ya se khala ga di ntse jang tsa makate ga ntse jang
1: right
0: ke re go tsong re lo pa ha ba mo khala mo motseng ere se la go ba mogala mo motseng re lo patire ya ditshimologa ka botalo ke simola ya ne ba shupetsa tse leng gore ke tsa ngwao ya ka e bile gongwe tsa melemo ditirisiwa tse di dirisiwa bogologolo ke ba more ya sekgalagadi ga re tlo gongwe re lo pang ga ba kaela tsa dijo tse di dijo ke ba mara se khalagadi kana ko itileng ene tsa hore lo panga boela ko se tlhabong gore me tota se tlhabo ha o tlhabiwa go pudi khona nku dinama tse di ntshiwa ka motho ntse ja mabaka ele ntse tsho di ntshiwe ene tsa hore lo panga ha ba isa ko ntuya ya ngwao
1: right
0: ha go ba shupetsa go ne tota bogologolo ba khalagadi ba la ba agile mo matlo a ntseng jang mabaka e leng gore ba tshwanetse ba agile gong re tswa gong re lopang ga ba isa ko kgotha ya mogayano ya molapeng ga go ba shupetsa kgotha gore ne tota kgotha mabaka a yone ke ka tsela e ntseng ja gore tshwanetse bo go na le kgotha molapeng a se e leng gore ke a moraa ke a mo lateng ala lesika mo gae re lopang e re tswang ga ba apele e boela gape ko kgotlha ko kgotlha yanong tiro e hedile yane wetse yane ya go ba amogela ya go ba leboga le bone ba leboga ka ga ba ile ba bona ka gone ka ga ba itumetseng ka gone ba neela morage dimpho tse le tsone le ba tsile ka tsone e re go sa go ntse jalo re lopang ba bile gore ga ba leboga kgone ge leboga morage o tlheka kakaretso le bone ba lebogiwa tira bile gore ya wela ka nako e le setse yano epitsagane tira be wela re lopang ke rara ka bokhusane leeto la bobabontle e tsamaele ka tsela ntseng jalo
1: re kaisa le baagi ba Kgori 2-1 mo ngwame go etelwa ke baeng ba mohuta o ba maemo a bomme bontle hela ba tlhopa Corridor 2-1 mo Namibia e kana-kana kganyelo tse ile jang
0: re lopang gala kala ke sese ke buile nako ga ke le ke le ba mogela ka yone gore re botloko thata gore e beele gore ya mogetso kgona e tlhopilwe a gare ga batho ba bantsintsi yana gore mera ge ntsintsi yana gore le tshona beele gore le tshona ge mo lenaneng la bone gore ba ba hetetse kganye ile ga etsa tota-tota gore le tshona ge bona le gore tota morae wa sekgalagadi ba mo lenaneng la Namibia le bone ba itseng gore ke bangwe ba morae wa Namibia ke batho bela ka batho ba bangwe gape se sengwe ya godimo ga moo ke ile ka ele mogaele gore ke kgang e le gore ile ya roketsa bašwa bogolo bone ba bomme ba ba roetsana a ke ile ka lemoga golo go na le mongwe o yo ile a tlhopiwa mo gareng ga seshaba ke bangwe ba batsadi gore a nne yo ba tlile go supa gore ba batla gore e nne mongwe wa bone o ka abele gore mo nako e tsa moagiso ye ke tlang a ka nna ba bontle ba gare ga morago sekgalagadi mme le bone ba ile ba ene thata ene mabontle wa Namibia o ile a ma amogela ka diatla tseo pedi o lantsa tsa mathata le ene a motshwere go nga di nepeng ka tswa go di phamolong
1: haa
0: ba le bantsi ba ka mmona le gore o tsa male ene a ntsa mo pereka seatla ke le ma gore ke tlotloetso e leng gore e kare ka moso go tswa mongwe a gare ga merea sekgalagadi e leng ngwana mosetsana a nne ba mabontle wa mokgalagadi
1: hara
0: ere lopa
1: o lemogile morago lo sena gantse lo ba supetsa ngwao gotlhe melemo matlo sengwe le sengwe a o bone ba ile ba supa go itumela le kgatlhego le go itse le go botsa jalo
0: nya relopang ka nnete ba ile ba na le kgatlhego le boitumelo jo bo heteletseng ka mabaka ya gore tse ba di boneng le puo ya bone kgala ba botsa gore gore tse ba di boneng ba ithutile go le gontsi mo morago sekgalagadi ke ala gone gore gongwe tsegedi ba kaeditse gongwe di bonana le gore ke tsone tsotlhe tse e leng gore morago sekgalagadi ba na le tsone mme ke ile ka ba neela puo ya gore ee bagaetsho tse le di boneng gompieno ga se tsone tsotlhe e kare ka nako e tlang a lobagapo go nna le leeto le le ntseng jalo lo tla kagano lo tla go bala tse di heteletse gore a le tse di bone gompieno mme ala gone ka bokhutshwane relopang bala ba itumetse ba lebogile thata
1: a re ga re le bongwame o bue le baga rona kwa thuane ba ke dumela gore leole la tshwaragane na tiro ye
0: ee relopang ke lebogile thata bala ba le gore ba eme ka natla ba tshwaraganetse tiro e gore e kgone go atlega se se ke ka se kopala ke yone gore thata-thata ga e na le go itlhokomologa dilo tse e leng gore di botlhokwa e di leba ka leitlho le le kgakala mme e sa di bone ga gautshwane gore le mo nako e tlang ga go na le se sentseng jalo kgona go tla se sentseng jalo e se ukwalela a etle ka bontsi e tla go tshwaraganela tiro gore le wena o nne bontsha bongwe sa tiro e kabele gore tlabe e dirwa mo nako e le gore e tlabe e dirwa ka yone o kwa nna wa bonana ka re gongwe o kgapile ko ntle gongwe gankile wa akalediwa mo tlhaga tirwang teng ka mabaka a gore gankile wa atanala gautshwane jaanong a netse ka bontsi ga go bidiwa dilotse a e bolela ka dilotse di ntseng jalo ga atama le gautshwane e tla go di tshwaraganela gore go bonane tiro e atlega ka gore tiro e tshwaraganelang e bohehu gore e kgone go hela
2: Khosana Sekope Khaiza jaaka a ne a buisana le modira ka nna Lopang o lobilwe ka loeto la bommabontle kwa motsaneng wa 2-1.

0: momoso wa gompieno le gone ke ile ka buisana le kgosana Norman Pateletso Baumakwe hela gore tla le ene a re neele kgange ka ga loeto la bomabontle ba e le gore ba ne ba etetse kwa Kouri.
1: Le tsamaile sentle le go sela molato. Ke ala ka go bone boammaaruri ala nakone e sentsi ne le beilwe nako e le gore ne e ne le ne e le nakonyana e nyenyane. Boammaaruri sekongo jaaka o bua re ile ra tsa batho ra ba isa ha phuphung ya ga kgosikgolo Letshabue. Yo e le gore tota gone ka ga ngwao kgosi ke ene moeteledipele ke ene mothai wa ngwao jaanong ka itse gore bakgalagadi e latlhegetsweng e le gore ne go le matshwanedi sekongo gore ga go tšheka ga mabitleng ga wa re mo dumedise re hete e be re tshimolola re ya go tshimola ka ngwao jaanong re ile ga wa le gone ne go sa batle gore re bue dilo tse di telele nakone e ne e le nako e khutshwane thata. Okay, re ile ra ga ra tlhalosa sepe re tlhalositsenyana ga ne re tlhalosa gone go tsabe re emelela re ya ko 2-1 mme ra re tsena ko 2-1 sekongo re itlhetse morae gorogilela ga ba sa goroga ka bontsi mme thata-thata morae ono gorogile thata ka ga kgalagading

0: ne le ka go tswa go ntle thata mo teng le gone ne go tsile ha le le ha le me porogarama ile a tshimola re sekolong gore ile ra ba amogela ka dipina, re ile ra ba amogela ka megolokwane re le bakgalagadi re opela dipina tsa sekgalagadi ha le le ha le re ntse re ba tlhalosetsa re bua le bone la re o lona le teng ke ne na ntse re tlhalosetsa tsenya a translator nya mme go ile go tsamaya sentle re ile ra lekane re dira gone ra go tsena mokgotleng ra ba amogela ra ba supetsa ditiragalo tse e le gore bagologolo ne re tla re tshela ka yone re tshimolotse pele ka go ba supetsa dijo sekongo re ile ra ba supetsa dijo tsa sekgalagadi tse e le gore tota gone ne re tla re tshela ka tsone go tswa ko botshelong jwa rona re ba supeditse dijo yaka me dijo tsa sekgalagadi bo mabele mahupu dilo tse e le gore jaaka bo stampa a ke re stampane le mmidiala o ne re ntse re bakgalagadi bogologolo kore o ngata-ngatale jaana o ngata-ngata o ngata-ngata o sa o dire kore o sa o dire fane thata o dira stampa fela re ile go bakaetsa lekatane legodu ja lekatane dilo tsewa tsotlhe tse ne re ntse re di bakaetsa re ba supetsa dilo tse tsotlhe tse re ya go tsena mo melemong ya sekgalagadi e e le gore ra e dirisa re ile go bakaetsa melemo yala ya mmele yaka bo sehuba bo diphio bo pelo dilo tseo hala melemo e mentsi ala e itseng hala e ne re ntse re e dirisa nako e le ga re ntse re batho le ga tshele sa tlhabologa jaaka go pelo le tlhabogile jana mme melemo ye sekongo re sa supe ye mengwe e le gore wa itse gore go na le mengwe e ya alagang eyang mme re ba supela yala e alagang mmele le matlhoko a rileng ke yone ne re ba supetsa ka yone go tswaa re sekongo re ile ra ba supetsa ile ra ba supetsa ngwao meaparo ya sekgalagadi gore ngwana ga a le monyenyane wa apara magabe ga e le mosetsanyana ga se mo gogolanyana ke kgone go tshimola go apara mesese ga tshimola go godimo ke kgone go apara a tsua ke diola melwara e be le gore ke kgone go apara di-brace dilo tse di cover-a mahuba basimane a le jaanong gore ga a le monyenyane na a phesa seope se se bitsang tshona ka sekgalagadi re ke khiba jaanong ke one selo tse ne re ba supetsa mo mothong gore batho le go itlhala le mosimanyana go gola go itlhala go nna monna gore tshwanetse go aphara jang le go tswao be re tla re ya go ba supetsa le kgang ya nama go tlhaba gore selo ga o se tlhabile o neela bo malomeng bo rakgading bo ntsalao bo mme le bo rre ba ba e le gore ba belegilwe le wena le bone gore ba neelang e leng jaaka o itsesekongo gore go na le diphatse tse e le gore nako le nako le ga o diagala bo mašoro o selalo bo enyi dilo tseo tsotlhe tseo ne di supa mme go tswa go be re tsamaya re sekongo re ya go bakaetsa ntlo ya Setswana gore e rulelwa jang re ya go bakaetsa ntlo ya sekgalagadi gore ke ntlo e rulelwa jang ga ntlo ya sekgalagadi e rulelwa jang go godimo go dirisiwa enyi le enyi fela jalo le boloko le bone gore boloko ga e le boloko bo dirisiwa bo tlhakanywa le eng gore botle bo kgone go dirisiwa mo ntlo go mategantlo ke ra gore ke tsone dilo tse ne re dira go ba diketsa le mo kgotle le gone re ba ke editse kgotla gore kgotla ya morahe ke e ntseng jang ya dikgotlana di ntse jang ka go bone ga kere go ya itse gore ko magaeng kwa la ga kgotla morahe le gone batho le bone ba na le dikgotlana tsa bone tse e le gore di mo malape a bone tse e le gore tota gone ga se gore ke kgotlana ya ke kgotla ya morahe eo ke ya morahe o e le gore jaaka ga e le gore ke a ko ga resekopi kwa ra mokgaisa ke go raya gore ke kgotlana ya rathaga ewa la ga tlhatlha ga morahe wa bathaga ee ga e le gore ko ra masake go raya gore wa la ga tlhatlha ga morahe wa baselebe ee kore ge ba tlhalosetsa dikgang tse dintseng jalo gore ba tlhaloganye gore ee kgotla ga se kgotla fela ee go na le ya morahe e le gore wa go phuthagana batho botlhe ba merahe yotlhe bathaga ba baselebe bapebane botlhe ba go tlhakana teng mme ga o tla mo dikgotlaneng go raya gore go na le tsamaiso e le gore bathaga bone ba tsamaisa ka yone bapebana ba tsamaisa ka yone baselebe ba tsamaisa ka yone hala jalo ee ke raya gore ke tsone dilo tse ka bontsi ne re rata go ba di supetsa re batla go ba supetsa gore kana sekgalagadi go ntse jang le lelapa gore le rulelwa jang ka ntlha re dira lelapa ka ntlha re dira segotlho ka ntlha go na le tshingwana go ra o na le tshingwana e ka ga morago e ba e bitsa tshingwana ya segotlhwana e ka ga morago ee gore ka ntlha go na le ditshimonyana e tona e kwa go na le tshimo ya netlha mme nakodi seo sekongwe ke mo ke go balang ke re nakodi seo nee dihala dilo mo nakong e tabogile
1: era go bonela ka re lona le na le tsana mo thuane
0: ee ke ngwana o tswang ko Agtini ke ngwana wa lehelo la Agtini ke bana ba e le gore tota ba le bone ba batla go ba na le keletso ba na le kgatlego ya gore ba batla gore tsatsi lengwe le ena gona mabontle yo rile mo morahe wa bakgalagadi ee mme sort boy o itumetse thata ba supetsa gore a bua wa go ba rotloetsa bommenyana gore ba gaetso o ntshitse legoko le lengwe la ka sedamara a re go na le go nxhabo nxhabo skini go raya gore o ne le toro le toro seko wa dula fela wa renya go ka kgona ba ba dula mo ditoropong go ka kgona jang a supa ga wa le gone gore ngwana yo a lo bona moriri wa gagwe o amele one o ntse fela gone jaana ga se gore ene motho moriri wa gago ga wa siama ee o amele one o ntse fela gone jaana o tshwana le motho one wa amera kae ee jaanong mme toro ya me yone ke e beile gape le gore mane ka moriri o lone o ke a kgona
1: ga ba tsamaya jana ke ile ka bona ba ntsha dimpho a nye nna ko thubane le amogetse dimpho tsa teng
0: ee nnyaa dimpho di amogetse rikongo mme ne le phaletšela ee ne le phaletšela e ne batla go ena batho ba supa gore nnyaa mme ka go bone ene company one a dipaletše ke yone e borogileng top scor e borogile e tsentse lebogo jaanong ba tsamajanang go raya gore ga ba sheba dingwao tsa batho ga ba tseye mahala fela kgotsa ga ba shebe mahala fela ba tla ba na batho sengwenyana ee ke mona ba e le go ba na morahe wa bakgalagadi paletšhela ga anong go le gonyenyane mme ba tle ba re se sennya ga se hete molomo ee ba boletsa re bogaso se sennyane se age se kgaogane e ke gotlhe se ka gagalala gore nya gonyenyane
1: kgosana Norman Baumakwe jaaka a ile a re neela dikgang ka loeto la bomma bontle jaaka bane ba ile kwa Khori thulaganyo ke ya rona ya dikgang tsa tsele le tsele.

Fritz Mukle wa Tiwa SFM na kumanga kaso ki ura ya bohera bobedi 8 o'clock. Mitmela mretzi kwa ipiklang ula ten na papana luna. Jakatu kisi sa luna. Sarinye di sa retze mretzi na mwende uko kuna lune. Mwala tini abeke manta hafika ka labune. Ura ya hero bodi kukula ka ura ya ishume. Mi mkulo ni mretzi. Lukisa jalo chuno le papa ya hoka. Itisa le hoka oka mretzi. Le hoka manisana. Mwole na neone. Le hona mretzi. Faris mla nana uris mla jalo ka di kapa uka di kang. Kami jojo inishume nebo tano uka uri ya uka na mbedi. Ura mretzi na luena reji di kang di koke hake. Ibuye loka tse. Mretzi, I can't come to

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

0: si la America ba gorogile jalo mo Syria Leon jaaka bontlha bongwe jwa maiteko a Washington go ka itlhaganedisa jalo go busiwa ga batho ba ba nang ka ntle ga molao kwa America. Mo motsemogolo Cotonou kwa Benin, taotona wa lefatshe lewa yo leng gore o tswa mo o rola marapo taotona Patrice Talon a re fa tlase ga boeteledi jwa yo ka motlhatlhamang Romuald Wagdagni, lefatshe le ka tswelela jalo go ka nna lefatshe le legolo. Kwa Abuja mo Nigeria, moreetsi kompone e berekang jalo kgatlhanong le tiriso ya diritibatsi ile ya tshwara jalo batho ba e leng gore ba gweba ka molemo wa methamphetamine e leng gore e ne e le tshwaro ya ntlha e kgolo mo lefatsheng leo go akaretsa babelaelwa ba le 10 le baagi ba Mexico ba le bararo. Kwa Uganda, Kampala, moreetsi lefapha la dithuto le metshameko le ile la ikwela go dikole le diyunibesithi gore di tsenye mo tirisong jalo dikgato tsa go ka thibeletsa bolwetse jwa Ebola, bogolo jaaka dikolo di simolola mo bekeng e. Poreetsi kwa Congo, Kinshasa, setlhopha sa digogogela thoko se itsweng jaaka 23 Movement se ile sa itsise fa go na le bolwetse jwa Ebola kwa Bukavu, mme se se dira gore kgaolo ya South Kivu e nne kgaolo e e leng gore le yone e amiwa jalo ke bolwetse jo jwa Ebola mo lefatsheng la Democratic Republic of the Congo. Boreetsi, ke wetsa jalo ditlhogo tsa dikgang. A mmušo wa Aforika Borwa o ile wa aba jalo madi a kanang dimilione tse di masome a mane ka didolara tsa Namibia go ka ema nokeng jalo moreetsi maiteko a go ka lwantsha bolwetse jwa Ebola kwa Democratic Republic of the Congo le kwa Uganda. Ke jaaka ditlhogo tsa dikgang di wela moreetsi, ke gopola fa o ile wa kapa sengwe jalo metsotso e masomabedi go tsweng ko ureng ya bohera bobedi. Moreetsi Chiko o ile a feta fa re Papa Stop the World, Brenda Fassie o fitlhe jalo fa re Zola Bate le It's Nice to Be with People. Moreetsi ha ke boa ke tlile go bula megala re be re tlotla.
1: Ke nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara, ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC, mogaka wa sešaba, ke go tlisetsa dikgang.

Moretse ipotso sala kere ke eng ha ile gore mwana o tlokalwa jalo ke motsadi wa gagwe e be le gore ga ntse kana go dil di ntse moretse bana ba leng gore ba tlogelwa ke moshwe ba iphikela e le gore bana le dikgwetlo di le di ntse ha ba ntse ba agile le maloko a masika ha ke re ga o re itse kgang e ke ngwana wa mosetsana yo leng gore o ile a kotla jalo ka mokgwa e leng gore a latlhetswe ke mmaagwe le mokgwa o leng gore o ile a mokgwa o leng gore a ileng a aga le mamogolo wa gagwe le mokgwa o leng gore mamogolo wa gagwe jaanong a re wa mokolota 300,000 ga ke re jaanong mokwadi o kwala a le ko lehatsheng la Aforika Borwa o kwala a le ko lehatsheng la Aforika Borwa mme moreetsi le wena go gongwe o utlwile ga ke re gore kgang e o utlwile mo motsaneng wa gago mo toropong ya gago kana kae le kae ga ke re jaanong ke kgang ke ewa mamogolo wa gago a le a leka go ka mo gakolola gore nnyaa o seka ya ko university jang e le gore motsadi mongwe le mongwe le mogolo mongwe le mongwe o rapela gore ngwana wa kwa ga bone a bone thuto gonne mo dipuong di le dintsi moreetsi ba re thuto ke thebe ga ke re thuto ke selokolo se e leng gore se bula jalo dikgoro di le dintsi 0612912485 tsena moreetsi re mo jala ko iphikela o le teng tsena ka 0612912485 le hela borataro bongwe bedi bohera bongwe bongwe bedi bonne boro bedi le botlhano ke itse gore pula yana moreetsi hei ke itse gore pula yana mo Namibia go na le pula ga e tshelang gone mme ke gopola fa e se o robale o santse o reetse somamoa mme o ka tsaya metsotso le metlhano fela go ka hetakaga re be re tlotla.

0: boretse ke busa morago Johnny Mukhalo fa re ke letshapa le rato ka mogala. Dumelang mothe wa SFM. Dumelang. Hello.
1: Hello.
0: Le kae ra?
1: Re tselo ke ma.
0: Ke khone re mojela.
1: We ma.
0: O ka tsiang gompieno?
1: Ai, ka tseng ke me tsinya na hela pula ka ne a kolobe.
0: Mm.
1: A me ke a me ka re ka hai ba ka.
0: Eh.
1: A me ko tse ko tseng ke di tsinya na hela ya no ka Mohamma mengwe tsaba go tsa maronto ka ya no tsaba sa go go ikhala go go ngo ka ba ka gatse go bua ona matlomantsi.
0: Mm.
1: O bolle ba re tse di di ha ntse di tse le mo khar di tse sa go tsia mera.
0: Eh.
1: E ya ga khanya ma ba.
0: Eh. Eh. A ga se he di gele re mo jela.
1: Ya ye wa hi tire tse ye wa ya ma ba ne wa.
0: Eh he di getse.
1: E le tse e kopela. Mo wa yone re mo itsarela.
0: Eh.
1: Era ye wa tgwela mo serame.
0: Eh eh eh.
1: Eh.
0: Ke a uka re mo jela. Ya.
1: Ya.
0: A re utlwe botlhale jwa gago gompieno re mo jela.
1: Ma.
0: Ka re gompieno a re utlwe jalo mantswe a gago a botlhale.
1: Ya mme we ke ka heta ke tsara halela le ke se rukwetsa nyana ke ba. Gore ga ke sa itumela gone ga nke ke didimane.
0: Eh, eh.
1: Mawe.
0: Re mo jela.
1: A ke te, ba dumetse a la botlhe ba ba redi tse ba setlhopha le ba seshapa. Ya, mongwe le mongwe o itumetse ke serame hela mara wa e ba bangwe ga o ramelelo, ba bangwe ga ra moapaeng.
0: O lese gore mo jela o ra molelo.
1: Ee, se huba mo isho mo gore tsame di tsetsa go tsena la o ka go tsana mo bae mo padi tsa tsang ka musiela.
0: Mm. Ee, padi di le kae?
1: E koete.
0: Mm.
1: Mawe.
0: Tamo jela.
1: Ba le mo letsa nya na pele ke se ke tsene mo khang ke heta ba wa ke le tsa masego le maka gona wa le go tsa fakala ke re ka o tsenya a mogala ga wa rabiwe
0: e nya ka re ta kone re mojela kgakologelwa yo go dileng gompieno
1: ka ke mo maga di wa me mo maga di wa me o ke le di tse dingwa ga go tsa di ja go
0: le le le

0: tinya wa o kele di koma ha mo ka jwa me o khutile jaano me jaano ke ba ka gore ke mo ile le se mo le ma ka ona lo ba ba sa itseng gore na o kele di wa ngwa ha ba re tsa di roma mo a ba le gore ke me phatu ya ga go ke bo mang ba ba mo itse bone o ka tsho gore le bone ba mo ile le tsama se go le ma ka ona lo fo ba kwalela of jalo ka media
1: eh
0: le wa ke mo ile tsama se go kere be ki tumela tata ka dingwa ga tedi kana ya khile mogo
1: mhm
0: mo dingwa ga se mo di mo e kopantseng ka tsone
1: mhm
0: kwa e di a mo thwale mongwe hela se santse le mogo mo nyalo ya le lorato go tshimologa lorato la tsena go ikhaletsa na monyalo ke re matego ke ka mo tshegetsa ke allo henne ke allo ka lorato la morena le thate ya go morena mo keletse gape dingwaga tse di mmalwa tse di ntse ga godimo ga tse o ntse a nna le tsone tse go itlhela ka go forjan jaanong ke mo ele letsama ka go kere bana ba gago gongwe ba e leng gore ba mo tirong ba mo gapole o dula mo dipolaseng ene o agile le ditlhare ga ga le batho jaanong ba bo motoropong ba godile le bone ba na le ba belege ditse ka dikogolwana le bone ba mo gopole ba re ela ga empa ka ntse mo tshwarele tse di monate ka go dikgaogana le bana ba tsona ha e le gore e siame e mo itumeditse la go le gore ka e bagodi jaanong a ka nna mme na ke na le gora kere sa ka thaba e ka e
1: mmogo
0: e ka bona gore nka mo irela eng
1: o mo tlhabele potsane a ke re
0: mojalang kukwano e kokomele dikogolwana le dikokomana tsa tsona bana ba tsona ba gone a tsela modimo a itsedisa o tloka itlha dingwaga tsa madi a bagodi le one o ke e ka ga ja moka monna nakong kabe modimo ompetsitse onkisitse
1: koleha
0: tsela la tidimala e ka mokgwa kere mosadi wa me a go le mowa tsa tse dintse e godile ka kgola ipotsa tse tsa dingwaga tse di tele banke ke nna le makgwa a mantsi ke yaka le ene ke itse a sena makgwa a mantsi mo dingwaga tse tsotlhe
1: amen
0: a mo itumelela ga ke kgone go mo ba letsogo molao o gone le one o a thiba nako e santse e itekanetse le jonko e ne e sa itse ditse jaanong mme molao wa name jwa o tsile go baakanya dingwe dilo tse di sa siamelang batho ba bomme tse e tshwantse ba di die me ka moa kere ke ne ka ba le ka fa le tsama ka go le mara re go hela a mantsi kere ba ba ready tse le bone ke a le ba mo kwalela di e phato ya gago o ba sile ba le mo gore ba mo setse mara go ba mo re ba re man re la o tsana mo di mwagetse wa tsa tsa ba go le nna nka be ke setse ka ngwa ga le hape ba mo itse gore sa ka ithare o ba setse ruruela o ba netse le rola a makare
1: Ore mojela a modimo a se go atse mo magadi wa gago. A mo se go hatse a mo se go hatse.
0: Ke lenyana ha le bawe ke ba ke go gela ha wa ke ke tsena hape le hale. Ke tsena mo khanye ye ya manama.
1: He ere mojela he setse he setse he mole lo timile.
0: Kana hela molineng. Gore ke ba ka go botsa gore ma phakela jana o no re ditse sekongo ha tsena.
1: E ke nke sa retsa se ba mo a khompieno.
0: Phakela la na so a ke tur ke se viro ho ke na a re mara hela ke tlwa ke tlala kong ke se viri na go wa. Na go wa sekongo ha tsena bua. Ya ke ne ke sa sheba nako gore ke nako ma melina le a na a bitsa ka nako ya nto ewa maina a na a bitsa ke le di bitsa maina
1: e nako ya kgailo
0: e nako ya kgailo ubilise.

0: fela jaaka ntwa e wena e tshimolola ka mainawa a re makgotu o boditse fela jalo a re nako ya ntwa ya makgotu le majeremana ba bua ya
1: okay okay
0: ke jaaka ntwa ene e tshimolola jaano na mo gona fela jaaka na bita jalo ke tsela e siame ya boammaaruri ewa ke e gantwa ene e tshimolola batho ba bidiwa jala go na e ka ba tidisang gona gore bana ba bidiwa go teng jaanon ke majeremane and the German ke leina la plake of la lehati batho ba ba bidiwa ka one ke kgabagantsaa kore ke ne ke ba ka go baakanya le gone ke santse ke solola gore bagaetsee like gane go tshimololwa gone e bupiwa ka modimo ka leina ee futela e re ga la siamala a gaka ke jalo fela ke kgabagantsa
1: oke re mojela jaanong ee ke utlwile a re garele jaanong
0: e a e garele jaana e ke re me a retse ka ba bangwe ke ka retse ba ba sa tsene ke be ke tshimolola ka kgangetse le mawe
1: re bojela
0: a e retse pele ka ba bangwe ga ba sa tsene ke ka ema ke tsena gape ke ifa e se le gape kgang
1: ke dumela le wena
0: thank you
1: kagiso re mojela
0: bye
1: bye ya moretsi re mojela o gopotse mo magadi wa gago yo leng gore o keletsweng wa gago mpieno go tswe mo kgasong le shinae mogopotse he re happy happy happy pula ya masego pula ya polo pula ya madi pula ya boitumelo ke wa mme mojela ga ke re ee jaanong ke jaaka gontsha moretsi ura ke ya bohera bongwe mo ntlo kgaso ke go laleditse ke ile ka go tlhobela ga wa ka kgang ya ngwana wa mosetsana kana moroetsana yo leng gore o godisiwe jalo ke mamogolo wa gagwe mme morago ga dingwaga tsa go sotlhega le go ka patelediwa le se o ile a kgona go ka halola mophato wa gagwe wa lesome le bobedi a amogelwa ko yunibesiti mamogolo wa gagwe a leka go ka mo go ka morotloetsa gore a seka a ya mme o ile a kgona go ya o ile a hetsa wa bereka morago ga dingwaga mamogolo wa gago a re bile mosese ke gore ke tseng o le itlhakotse le ka ke duela sekolo ka ke go jesa ka ke go tuelet ba re o nkolota 300,000 moretsi ala sa diega gape keng se diega moretsi bogolo ga utlwa bana ba ba godisitsweng o ka utlwa gore gantsi go na le molodinyana fela o sa o tlhaloganyeng ga kere gantsi go na le molodinyana fela o leng gore yei motho ga utse gore vates gan andar so moreetsi ke tshamekela momagadi wa ga re mojela pina e ka masesele ya St Paul's fa ba re ha rapela.

Preci Masisile a St Paul ja ka ba fitile ja lo ba re ha re rapela ke ne ke gopotse mo magadi wa ga re mo jela yo leng gore ke molatedi o mogolo moretsi wa popota wa lenaneo la sa re nyedisa re tse fa e le gone o laelang se wa mo sa gago moretsi itse fa o itisitse le nna mpho selang a re gompieno moretsi re tloke ka re kotle ka bana ba e leng gore gantsi ga ba setse mo lehatsheng leno ba sena motsadi ba iphikela gore man ke lesotlhego hela but anyways moretsi ke nna ke go emetse ka 0612912485 le hela borataro bongwe bobedi bohera bongwe bongwe bobedi bone bohera bobedi

0: operetse ke busa ko morago pina e ka matshiko se ke amogela motsa Karlo dumelang mothi wa SFM. Re mo jela.
1: E nya wa himo.
0: E himo gore mo jela.
1: Mawe.
0: Ra.
1: Ke kretse khange ya bana ba ba rutegile ba le bana ba ba rutegile.
0: Aha, a more mo jela. Ke ngwana yo o tlhokagaletsweng ke motsadi a godisiwa ke mamogolo wa gagwe.
1: Ke reti se kera gone ke ela gore mokamo ke simolotse furuker.
0: Ee.
1: Ke bua ka ga bone bao le bone ke a go latlhela ka babone le bao ke gawa ke tsena gawa ke se ke a go bale. Ba ba rutegile. A o ituri ke...
0: Ke khone ya ka na ke bua jana ke le nna ke mongwa bone mara nna ke hela gore ba tlhokahetse ke setse ke khutile ano yo khutsiwa yo khokahala Mokwadi wa khile kwa Afrika borwa o khudile le mamogolo ga go hakera ke no khang ke kisa gore re tlhoke gore ke engga ntse ngwana ha la tlhotse ke motsadi a godisiwa e bele gore hey hey ka go mona tenyana
1: ya me ke tsone ke tsara ke re ke jalo a kera o godisiwa le ka o khutisa o khutisa ka tlhokego o fukego a tlhokile
0: mme ka ntlha eng re mojela ke ka ke go tselo
1: ga o na motadi jaanong wena o bona o fukega mme kese o khutisiwa hela gabile ga o khutisiwa o tewa dipuo jaaka o ka a na a kwala a bua jalo mme ke sa ba ke gore a ye college ka ntata ya gore na kgetsi ya me ya tikinyega jaanong go tla tswa gore a ya college mme a na a thibiwa gore sentse a ya college ke ene mogodisi wa na mogodisa yo wa jaanong ngwana o tsamaile go ithuta ko college jaanong ga ke itse gore ga a go ithuta a na a ithuta ka madi o ne a mme yo a na mogodise yo a re o mo kolota 300,000
0: ngwana o bone thuso tsa molao go a go ithuta ko pele
1: ke ra gone a ke re ngwana o ile go ithuta nna ke be ke ka gore o nkolota madi ao ke ka goreke mo tsenya college ewa
0: nnya ga mo tsenya college ngwana a la sia gone mamogolo wa gagwe a na a sa mo rotloetse gore a ye go ithutela ko pele
1: ke ra gone jaanong ke ya go kopa ke ya go moraya jang ke re nkolota 300,000 mme ke se nna ke go dueletseng
0: a re dingwaga tse dingwe go sala a le mo go senat seve a mo jesa a mo nosa a mo rekela diaparo a mo duelela gore a ye ko sekoleng a re ngwana wa mokolota
1: yano ke ra gona wa yano karabo ya mwana mo batho ba ba mo ba mo tsisha be ba ba itseng gore ba re ba ra ba ba reng awa
0: o re mojela ba tla go tla gore ba mona sa bana ke a tsabe ka re mojela ga ba bua jalo ntlo ke go bolle gore ba reng re mojela ka ke go buisetse di nya ke bua ka go di mo re mojela ke go nko ke go nele di karabo tse malwa ha keretsa gore ba reng ka ke go chekele di karabo tse malwa gore ba reng gompieno okay a re simule ka a re tsa ha ke re ngwana o bulara o kopa thuso gore a di hejang ha motho mo khudisetseng a re wa mokolota janong sipo kazi ar nna le na ke ka kwala malatsi okhe ja ka ke ne ke phepa hatsa nko ya bone bantsa o ka re ke lelata nker ha ga seno ara bang batho ba mo gakolola ke dikopile kgakololo o mongwe a re a mmamogolo wa gago o na le kontraka e e leng gore e ne e supa fa a beeletsa mo go wena kana o ne a go etse tlhoko ga ke re jaaka o ne o le motlana ba bangwe ba re mo ise ko podisi jaaka a ile a go betse ga ke re
1: gore ngwana ene a ise
0: ene mmamogolo wa gago koko a go mmodila kgetse ya e batho ba le bantsi ba renya a ngwana le ene a kwale jaaka ga a phepagatsa nko jaaka ga a kgwata gore le ene a duele gongwe melato o e ka sutlhana ga kere.

0: re muise ko khotla tshekelong a e go shupa gore ke mang ana a rile a duele hakere
1: ya na kere mano a tele no na le go shupa ya gore ke ma o motenteng e sekolo sa college ya ka duelelo ha kere ba na le dikarabo tse ba tsa
0: gore re mo jela mangwana o tlhokahetse a ko oretse mangwana o tlhokahetse re mo jela
1: ke ra me mogolo botlengen me mogolo ana a re o mo kolte majwana se tsa a mo tinya sekolo halele hale
0: ja ka ile ngwana
1: sa tsa le ngwana e ne yo wa ke ne sa maja ha ke bua ka ga mmagwe ha u kwana
0: e re u kwana ya no
1: Abasiya siya la la tile wa kai o fasiya a tsa go ne hala pela ga me mogolo wa gago mo
0: ka gone gone go le busula
1: go le busula aba go tsena sekolo ha na tsa wa siya kwa na go tsimola tsena na sekolo gone a nna gone wa a kere go tswa gore ana a tswa gone kwa na siya go ana le mo go grade mang
0: re mo jela tlogela kgang ya le gangwe le gone wena ga o e reetse sentlela ka ba mogala o ka ntiletse gape ke tla boeletsa ba mogala pele o bo reetsa o bo letsa gape okay re mo jela ke tla boeletsang jaana o tshegeditse okay jaanong ke a boeletsa kganga ke re mo jela
1: Mme
0: ga o kry-e difeite sentle re mo jela o tlhakanya dilo ngwana o tseilwe ke mamogolo wa gago ga le mo go grade 9 ha kere agile le mamogolo agile le mamogolo wa gago itlhela a hetsa matriki ha kere jaanong lebaka le le direng gore age le mamogolo wa gago ke ka gore mmagwe o tlhokagetse jaanong e rile sena go selaga grade 12 a tshwanetse ore a ye ko yunibesity mmamogolo wa gago a ba reng ya tshwanetse ore o batlhe tiro ga o kgone go ya ko yunibesithing mme ngwana a ba re he ena ke ya ko yunibesithing ka lesego o ne a bone dithuso tsa mmuso go ya go ithutela ko pele ga kera mme le gone thuso e ne akaretsa thuso ya go duela boroko mme ka gore thuso tsa mmuso di tsaya nako e telele ngwana o ile a leta sebaka pele ga a mogala madi jaanong a ne a seng ka madi go ya go ikwadisa ha santse a letile jalo ke a mamogolo wa gago a mpateletsa gore o utswile eng o utswile teen decent ya kera mamogolo wa gago a ba re ha a tswa ko mmerekong teen decent yo sa bonale a tswe mo kong ya gagwe ke ga ngwana a paka dikgetse tsa gagwe ka gone a ne a itse a sa tsaya madi a la ba bona madi awa mme ba ba re a boele ga ya ba re he ga ke kgone go ka tswelela ke tshela jana ga kera ke ga mangwana gagwe a simolola go mo thusa jaanong morago ga dingwaga di le dintsi mamogolo wa gagwe a re ngwana yo o mo godisitseng yo o mo kolota 300 cent a bala dijo diaparo madi a taxi go duela sekole go dia meriri le jalo jalo jaanong ngwana o kopa thuso gore a dihe jang mo seemong se o kopa kgakololo o botsa gore a dihe jang gone ke kgang ya gago ewa
1: yo kule khang mara a he go gale he be le ka kume ya ka ke u kule mo dingwa ge di ya ka sa go mpione jana to go ha itse gore sengwe le sengwe e tsama le ku e tsama e le bile kumo gore e ha kae gore le nna ka go ka hawa ke se ke se le bile gore ngwana ne ke sa dumela gore o ka ikawa jana o ikhe le nna ke le go mana gore ke jang ka ke o bile o gana go boela a ka gona ka khumo ewa ke mo pateletse jana nna ke kopa dithuso ko molaong ke thusitswe ke letile dingwaga tse di kana ga kere ke tshwanetse le ene ngwana wa teng ga e le gore o na le lerato a re gore ke tswe mathateng jaaka ke kry-ile thuso ke a bereka gore ke ke le mme mogolo yo jaaka nang godisa go itlhela grade 12 ma ke mone a go a kopa mo go ene a mmusetsa mone ene a dule ko o nnang gone a gologe mo matateng
0: okay re mojela ke kgakolo ya gago ewa
1: gofo jaanon ga moisa gofo le ne o ko gofo jaanon ke gofo
0: ke no re mo jela ha ka bo ile wena o khurisitse ngwana ga wa ga monna o yo tlokahetseng a onoka batla gore a go duele ha gola a bereka
1: nya re tsa ke gone ja no ke tsira kere a kere wa bona
0: mo
1: la o tsaka ke popa tso mo gone go bolela se mathata no ke gore ke kanka ke popa tso ya ga go itse ka pe ba ka botsa gore ja no o tontwa khile no ba ba go tsa jang ba tsitse
0: a me ke molato ha o thuse mongwe mojela o thuse ngwana wa ga monna o yo tlokahetseng a ke molato a tshwanetse gore o duelwe jaanong
1: ke tsone ke dira kere molao gompieno botshelo jwa gompieno ba dingwaga tse ga se ke ole jwa malao fela gore le nna ka go nna le leina ke a bona jaanong ke tshwanetse ke go pateletse fela gore banda ke a bona maemo ao mo gone jaanong a nkgabisa dikgoo ga ke itse gore ke tshimolole ga kae jaanong ditshwanetse ke go pateletse jaanong gore ge kgaogane ke ga ke baakanyala ga gore nna negedaisente o fobokana madiane ke ga go busetsala le gore ke kry-ele thuso mo molao ke bereka molao le wone wa itse ke o boleletse gore o kopa jang thuso o se o hetse ga o na batsadi mme ga e le gore molao o itse ke boleletse molao gore ke jang le ja le ja le bone ba itse jaanong a kgetse ya kofo ke tshwanetse a lekelele le mo batho bane ke kopa thuso mo go bone ba kgone go nkemela ba nkarabela
0: okay re mojala ke a go utlwa
1: ebeleakumarete ka ba bangwe
0: a re utlwe ka ba bangwe re mojala
1: bye
0: bye moreetsi ke re mojala a tsene a latlhela la gago ga kere jaanong ke tsaya gore o reeditse le wena ke a go laletsa gore o tsene o latlhelela gago gore re bone gore tota a mme ga ngwana a godisitswe ka gone motsadi wa gago o tlhokagetse morago ga dingwaga di le dintsi a ba amogela molato gore go ne go sena thuso sepe ga ke ne ke one o dira molato ga kere a ke yaka botshelo bontsi boreetsi maletangwa ba feta fa ba re sana napo.

Moretsi setlhopha sa maletangwao jaaka beile ba feta ba re sana napo jaanong nna le re mo jala reng re ntse re tlotla jalo ka o ke putsa gore molodi o tswa kae ke o tswa mo tegadi mo gadi headphones ya kere jaanong moretsi nna le re mo jala reng re ntse re tlotla jalo ka gore ga ngwana a thusitswe a ke molato molato re bua ka molato wa madi a kere Nzakimbuli wa fetafari. God bless Africa.

Pretsi malaika fa ba re montuza to bob pretsi mitswa rona tsetsi ile 4.5 ke na ka gore ke boela ko morago ke go leboga wena moretsi o kolapeng yo ready tseng o sa kgona go ka letsa leboga re mojela gape re keteka mo magadi wa gagwe gangwe le gape re re happy happy happy happy birthday moretsi nna mpho ke boela ko morago le nanong la rona sa re yedi sa re tse le wela ka mokgwa o ntseng jalo ka labone nna lona re kopana gape ka labobedi le laboraro hakera jaanong o nne le mafelo a beke a segogaditsweng moretsi fa e le gore o tsile go eta gakologelwa jalo melawana ya tsela moretsi kgweetsa jalo ka lebelo le le letlelelwang ka semolao netefatsa gore koloi ya gago moretsi e mose se itumedisang ela tlhoko bakgweetsi ba bangwe mme le gone moretsi o itse gore o na le maikarabelo a matona ga o le mo tseleng ga o kgone go ka laola batho ba bangwe mme o kgona go ka itaola jalo le gone moretsi goroga sentle mme le gone o boele morago sentle jaaka o ya ko mahelong a beke jana moretsi sala sentle robala sentle kagiso.